mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday eh adajo ojo pe adosu osuko gbogbo eyan ara abesan e dide nle o abesan stadium o tun gba lejo mi laaro gege bi won se ran mi pastor dekunle epaphras lo ndo yi o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gba gititun ni ilu ibadan mo ki eyan omo olodun to logun mo ki yin teleso mo ki yin lorunko jesu eni tin ji olosu ilo to nlo tan lo die die eyin mo le gbagbo ku le riire ki le to su loni ase to wa lenu e e dide ti yin ke mo bo ni bi pepe loni amura le ni fun ipade ti nbo lola ati laaro agbara adi fun women convention systematically mi ni to yin je eyan omo olodun ni bi pepe yin loni o pe roju dide o wa wa si bi pepe re o kan fese tebe o fese tebe gbogbo eyin te wa nilu eko abesan stadium wole odekunle epafo lati de betan e ja jo mo juwo si fun to se ikan ojo kan to se ati din dawo ko si rabaji kankan ko si repete laaro yi won ni pase ni ase nbe lara mi laaro yi nkan be lara mi ki se bi to nwere eh engineer awa ile fogu e fe lomi kan lo fese te pepe yen ko kan mo mi ko mo mi ori won o gbe 8:30 ni mo wo bi eko laaro yi

0: ba si a je pe mo je kan ninu awon alaimore eyin ayan fe eyin omo olon ka ka ki agbaye oni ni 2706 2026 o so eleke fa mo lo ba se ko wi e aja ma ku ameme eme ku odoyo e ki be baba mo dupe temi o ni bo le tin gbo mi kan na wo si waju bayi owo to na yi mo pa lase ko di owo ase to fi dari idile owo yen lo fi dari family in the name of Jesus Christ mummy ati daddy ninu iwe Matthew chapter 7 verse 7 anywhere last year ah eni kan ni be nti ni Matthew chapter 7 verse 7 oni e bere ati ko si the promises and the pattern e bere o le uru gba e wa kiri iyan ni je ka wa to nji o lo si abesan laaro yi wa ba Jesu pade nu aye mi iyan ni o ja wa si wema ati gbogbo sona church ni ola eni kan ni kin fun kini fun only communion service oluwa ni kin fun yi e mu kan church e to mu kan lo le e gbara oluwa e je kan church e to mu kan lo le ohun olorun niyan sa ago meje si ni ngba ti o ba fi di ago bi mokanla ati wale ola ni sunday to pari e bibeli lo pe nkan o san ju bere lo ibe nko mo soro lo laaro eyin ayan fe e mura laaro gbogbo eyin te wa nilu eko kini kan be ti ani kin fun yin by faith oni ti ba ti fi le olowo to ba ti le gba ni kete to ba ti le gba nkan yen to bo si olowo o tun ba won lawun e bi o wa ni pa omo e je fi yen le bi mo foro le soro amura le fun convention women convention 2026 a kan pe women convention ni o atokun atobin na ni mo wa nbe o won fi sori e ni pa won obini o sabda tewe gbogbo jije mi mo be awon obini ogbo in to fi je convention women yen to ba kan tawon opin jije mi mo be ati tokun ati tobin na lajo mo wa nbe e je nse bayi kilan babo Matthew 7:7 oni ni saturday je nkan ko pase gbogbo eni to ti ya ole ibi to abitasha bi oluwa se nbe ti emi embe laye so le foke ni igba mefa je o pe meje ni 27 bayi loluwa wu le won ba le won ba le won ba le won ba ya won le le won ba ya won le le won ba ya won le le won ba ko ya won le pada e kime ma le won ba ma si to ya won oni ni bi ba wa ba won ni lile o le won ba o le si to ya o ya won le o gba pada gbogbo ti won gba mo lowo o won lo ni jade Matthew chapter 7 oni e bere a si to wa lenu e oni e wa kiri o wa fi kun oni e kan ilekun mo wa ti so gbogbo yen lana mo wa bere si so ona marun ti eniyan ma ngba ti fi ma bere mo ni number 1 ask in the name of Jesus bere pelu oruko Jesu ati se yen lana ta n pe oruko Jesu bi nkan mi sa Number 2 ni mo fe mu laaro yi. Bere has by faith, no doubt at all. Bere nipa igbagbo. Olu omo na meku ona yada. O si ona meji to fi le ri nkan gba lowo Olorun ju igbagbo lo. Eni kan ni ki lo deta e fi so yen has in faith. Ninu we James chapter 1 verse 6. Iwe Jacob 1:6 mo fe pase laaro yi o. Oloje so labe igbagbo eyin won le gbagbo pe ko to dale wa ri owo loje fa won kan le o gbagbo pe ko to dale n to le se wa bere si se n to ro ko le ni wa bere si ni ninu iwe Jacob James iwe James chapter 1 e won ti bibeli so ni verse 6 and 7 asiri kan re o mo so yo pe beyan se ma bere mo ni number 1 bere pelu oruko Jesu bere pelu igbagbo ask in faith e wa wo ti bibeli so to ja mi laya o ni sugbon ki o bere ni igbagbo lai si e meji rara nitori eni to si e meji dabi igbi omi okun iwo to ba ti ri omi okun ri laye to ba dele to ba dole o ri bi o se mo bi ti o mo bi so tun o ni to nti owo afefe bi siwa bi seyin ti o si ru soke wa wo verse 7 nitori ki iru eniyan be to si emeji yi ko ma se ro pe o yo ri ohun ko ngba lowo oluwa o emi ko mo ko o mo ro po gba nkan kan lowo Olorun to ba se pe oniye meji ni o to ba se pe oniye meji ni o anybody ti ba ti n doubt e se gbogbo ti won ma so isi be lori se testimony yi si esare nji si ese senge olombo kan mo fe ti gbo ni awon yo si mo lo mo lara injo ta ni won ti e mo gbagbo laye ti e bo se ri ta lo mo gbagbo daddy ta le mo gbagbo iran omo yoruba ni pe gbogbo eyan to ba tin so yoruba bi mo se so esu ni won gbogbo adua ta ba tin gba fake ni and that's why look at your life o to asewu o to agbara wu nitori pe ko si igbagbo ninu re egbon ti Hebrews chapter 11 verse 6 so only but without faith it is impossible to please God lai si igbagbo ko se se lati wo Olorun iyen ni pe eni ti o ba ni gbagbo Olorun gan o like e igbagbo mi wo iwo odagutan olugbala lati sin Olorun o gba igbagbo eyin wo le le ranti awon baba ti n bo mi laaro ile le ranti ti n je iranse Olorun nigbati re ya bonki fi wa si Nigeria we are going to wash in Nigeria o wa so itan kan fun wa nipa awon ti mo travel lo si ti won mo gba ojugbo ti won mo gba jungle ti won mo fese rin lati iru Nigeria ba won kan mo fese rin lo si Oyinbo won fese rin lo si UK won fese rin lo US won gba nu desert won gba nu agiju so awon gugu kan wa ko ara won jo won la won fese rin lo sinu won fese won gbera ku ninu won won ma rin lo si ni US won ma rin lo si bi ti greener pasture wa o wa so itan kan fun wa oni bokunrin kan se gbera tin lo loju ona ori egigun awon eyan anti won ba ti fe lo won oro mi dani omi lo le je problem won tori gba won ba de desert nibi to je pe kiki yan rin ni won ma rin lo ah o ti sumo mo gbo itan ijo nitori Olorun o wa so nipa okunrin kan bi se nlo omi to gbe lowo bo ti e je pe igo bi marun ni to ba ti mu omi yen tan yo sonu oni gba to won ba fi mu marun na yo mu ni owo debi to nlo igba ti o fi de ilaji ona omi marun ti tan lowo e o si to rin lo be o wa bo sinu ohun ogbe ti n gbe ofun e ti fe ku oni bo se nlo legbe otun ti nlo legbe o si ni regun awon eyan ti an ti ku awon to ogbe ti gbe elomi o ku segbe ki omi re bi se rin lo but o ni gba to n de bi kan laarin desert o ri akole kan welcome e kaabo gbogbo eyin te rin irin ajo omi die to ku lowo re wo kan ga ti n be ni waju re yi da omi yen sinu e omi to nilo yo jade wa bo ko ye se kan bi kan ga yen bayi o wa wo omi tin tin ibi to n si to n lo jina ki n da omi die sinu omi kan ga yi omi o jade wa o wo gbogbo ayika o ri bo se gbe furufuru o ni ah ta le be baye eje bi n ba ti e ko ye ki n sun waju die si emi kan so fun o se try e ma gbagbe o oniye meji o le gba nkan kan lowo Olorun lai lai igba to mu gbogbo ayika yen o pe mo so mo courage ni o ni bi n ba ku ki n ku je n gbo in ti won ko ina je n ti e try re na olobi je wipe gbogbo awon ti mo sorire dan wo lo bi okere won to ba ri enikan to tayo laye to ba ri enikan to je wipe adua re pada gba o risk nkan kan ni o ni iranse Olorun kan ti en pe ni bense idawo sabi so o ni te ba ti en ti o le risk nkan o ni e sa fun tori pa ye o ton ge ewu ni e wa mo nkan oko yen wa wo o duro ni iseju kan o ni bi n ba ku ki n ku e kan lo mo ko n ku die ninu omi e to ku okan da sinu kanga yen ni igba to da si ogbo to dun to bi igba ti nkan lo sale o ba gbo le kan na ti gbogbo e da le wu esi ko gbo ki nkan ko do mo o lo ndara o to iseju meji ko yi ki nkan ko sele iseju meta nkan ko sele bo se fe mo lo pe ah igba to won ba rin de waju de won ku ogbo ti kini kan dun eyin te ba mo sit up o wa gbo ti engine ti sebo tin ju bi mo ti n bo o ni mo gbo ohun omi ti n bo lekan na nigba ti o fi pe iseju marun omi tu jade oko yen mu gbogbo awon ko dodo ti e ti o sonu oro mi si o to lo mu teni eleni o to ro mi si o mu mi o we nbe imi nile bo se won di last kini bayi to wetan omi si to da o ba wi lo e abonki wa so nkan kan fun wa to lo so tan yen o ni in ti won pe ni igbagbo risk ni eyan mo de wo mi mama so gbagbo pe o le dide ninu aike ti aisan re yen o risk e ni o o le koko du o baba buju re se le yi toju re ti to te so pe o le ri na mo yi o le try eni akoko ti oju e koko la ninu ise iranse mi ninu church te nwo yi ninu ohun to nwo yi to mo ti re ni toju e la ti ese kan ti ese meji ni waju eni ti ma ji ifun ni ojo idajo ago marun lo gbe wa to lo nbo ni church igba won gbe de nigba yen ni mo wa ni yemetu ni waju police station nigba to di ago marun ma to cycle to jale oni kojo ko fa lo si church olorun ojiji yen ni lai lai o wa lo si police station police station lo wa lo duro si nigba to di ago mefa awon eyan won ni ko ma lo won tun ti sita o ni ri na o wa du legbe police station ibe ni omo kenke iyanu akoko to sele ibe ni omo kenke ni obirin ti omo ri ti ni baba nbe le nlo o lo mo yen lo mu nfo titi to mu wa joko ninu church o joko be ago meji la la fe bere program ago marun ni baba ku nle o sa wo ninu church titi ago mefa si meje o si joko titi nkan kan sele ni waju eni ti ma jin fun ni ojo idajo igba to di ago mewa angeli be ijowo light ibere isin nibi to joko si yen loju e ti si kini kan si bole loju e ko si eni kankan to gbo wole oni mo je so gbe mi o ni lo wo ni bi ya mi ba fe sele loju ese kini yen bole o ke kigbe ni pelu gbogbo awon to ti denu service tele mo mo ri na awon eyan ni baba ese kini baba mori na oni mori na mori na o lo je won so di baba mori na titi do ni eloni eyan omo olohun lai se pe ni kankan gbo wole oju pepe ti nbe loju e si bole nti won pe ni gbagbo niyan o ngbo ni laaro yi ni omo ru gbagbo ti a lo si field bi ta ti fe se soji enikan ni bi ta ti se soji be ni sa a be so stadium ni ma wa laarin ago mejo abo wa yi wa nilu eko nigba ti o ba fi di 8:30 yo ti pari igba ti o ba fi di 11 si 10:30 ma pari awon ti en wa nbe last lojo monday mo pe ni pe ki lo fe fi gbagbo re bere enikan ni igbagbo mi o to nkan na ni igbagbo re o ni lo ko to bi je so bi gbagbo ta ni lo se gbodo ri ninu we mark chapter 11 verse 24 mo fe so bi igbagbo re gbodo se ri je gugu sare bere lati 22 ko le ni gbagbo oni jesus si da o si wi fun won pe eni igbagbo si olorun gbogbo eyin te ngbo mi ni igbagbo pa mo re o le aye o le pa ni igbagbo si olorun o bi mo ni igbagbo si olorun ko pada rise eyin wo le ni igbagbo si olorun pe ko to di ale wa pada ri owo igbagbo la fi so gbogbo oni lo to ni mo wi fun yin enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o si bo sinu okun ti o ba se iye meji ni okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o wi yo se yo ri be ije je mo wahala ti mo ni pelu eyin omo Olorun bi mo se fowo gbale e mo gbadura sugbon igbagbo elomi o ni gbagbo kan bi se gbagbo Oluwa wo mi san ko gbagbo kankan ikan fenu re mi elomi o gbagbo ko le dolowo ikan fenu gba na ni o ni eni igbagbo si Olorun o wa so ni verse 24 nitori na mo wi fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigba ti e ba n gbadua in to ba toro o toro nkan laaro yi o ni e gbagbo pe e ti ri won gbana yoo si ri bee fun yin e gbagbo pe e ti ri won gbana yoo ri bee fun yin and teyan ba gbagbo yoo mo se bi eni to gbagbo ninu iwe Hebrew 11 verse 1 o ni igbagbo ni idaniloju ohun ti a n reti jíjẹ́rì ohun tí a kò rí ẹnìkan ní kò yé mi in tí wọ́n ń pè ní ìgbàgbọ́ ni sísọ tẹsítímọ́nì tí ò tí ì ṣẹlẹ̀ bí ẹni pé ó ti ṣẹlẹ̀ jẹ́ àṣẹ nǹkan kan láàárọ̀ yìí ó ṣe kígbe mo gbàgbọ́ pé ara mi ti yá mo gbàgbọ́ pé mo ti rí owó lónìí mo gbàgbọ́ pé alájè mi á wá se ngugu yo lenu in ti won pe ni igbagbo oro mi in ton so positively si are in ton so jade pelu igbagbo sister oni oloni na lo pade oko ton fe fe oni lo pade iwosan oni lo ri owo bo ba ti ni igbagbo e ki gbe mo ni igbagbo oluwa re igbagbo mi lowo e won ti ya isodale omi jesu gbe mi
1: I was so over Yara, Ijebu, Ilesi, Ijebu Mushi, Ijebu Ife, Uwikija, Isire, Igon Pabi, Imuwawaya, Itele, Atoyo, Ogbele, Waterside, Ijokonbo Lagusha International, Olomo Jiji, Otikale Si, Ilu Ijebu Ife. Nibu Bibikibiti Abati Mbo, Egbi Okada, Tadimaruwa, Esofu Onpe, Elosi, Alpha Lai, Nursery and Primary School. Alpha Lai National Primary School ni Ogbede ni Jolorun Jiji Kalesi after ile pofowo bi along Itele Road adara fun wa ami o
2: hallelujah gbogbo eya ara agbara checking points ati agbegbe re Olorun Ojiji ti wa ni magbon ewo moto to nlo si magbon lati agbara e so fun wa pe fe bole ni Olorun Leke bus stop after magbon bus stop e wa soda soda site e mari comfort event hall ibe ni church Olorun Ojiji wa gbogbo eyin te nbo lati oko afo Jam Michael ati agbegbe re ewo moto to nlo si magbon e ni de ma bus stop e so fun oni moto pe fe bole ni Olorun Leke bus stop e ma ri comfort event center ibe ni church Olorun Ojiji wa egbe express badagi express way lo wa egbe titi gogo lo wa e ni lati yarara egbe titi le ma ti ri God bless you.
3: Praise the Lord. Oruko mi ni Sarah Okwade mo wa lati Osun mo fe
0: nibo le ti wa
3: Osun
0: Osun Lord
3: mo fe dupe lowo Olorun oba to wo mi so mo ni mi sare yi 2009 lati gba ti mo ti
0: ni 2009
3: lati gba ti mo ti ni miscarriage yen after 3 to 4 months later mo abe si wa ri eje lara mi oro mi wa da bi oro obirin oni sweater ni bibele
0: 2009 to this time is how many years? Almost 12 years.
3: So ini o ma n ta to bo wa to time ti ma fi ri period mi a da bi gbagbon ba si ero a ma dagun to je pe mi ni le joko mi ni le su mi su sori bed
0: so nitori eje ina
3: o ma n ta gan gidi
0: mo ti ri lara yin e wo n ti n so won
3: so mo de je ni to sora mo de je ni to
0: e sora tele
3: ben so
0: a n gbowo e lori aisan ti o jo ma mi aisan ti o ma je o yoro ninu eyin mejeji te jo joko yen ko ni se o
3: so all day say to je pe mo wa lo pad mo lo pad
0: en lo pad ke se
3: ko ba ma lo pad so wa day say to je pe gbogbo kan ti mo ni oja ti mo ta gbogbo e lo mo wa re ti ba mu awon aso mi awon iro ti mo ni to ba do stage yen ma ya won ma ma lo so tin ba ko sha lo ma sha ma wo ara mi baya aso yen yo abi ko yo
0: ke le mo toju onisun eje ni odun melo le pe
3: 12 years
0: obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀ ayé ti wá rè
3: gbogbo aṣọ tí mo ní pátá àti skẹ́ẹ̀tì o àti ro gbogbo ẹ̀ ni mo ya tí mo fi ṣe píríọ̀dù torí mo máa ń ya ni tí máa ti ya máa fòdù ẹ̀ so tó bá yẹ pé ọjọ́ sunday tí mo fẹ́ lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì mo máa dì wọ́n ni mo máa tu àwọn aṣọ yẹn bó a ṣe á ga tó torí tí má jókòó the next kò ní tó tátì mi sí gbogbo ìdí ni a ti rẹ so mi kí n máa ń wà kọ̀ọ̀fọ̀ tí.
0: mọ́bi inú ọmọ fẹ́ bèrè gan ọkọ̀ yín kọ́.
3: wọ́n wà wọ́n wọ́n mọ̀.
0: tẹ̀ bá fẹ́ lájọṣepọ̀.
3: ẹ kò dá wa dúró torí àwọn ti mọ̀ wọ́n ti mọ̀ bọ̀ wọ́n fi bú mi rí wọ́n fi bú mi rí rárá torí wọ́n mọ̀ pé kò ṣẹlẹ̀ sí mi rí. so tí má ti ó wá tó stage tó jẹ́ pé mi ìwà láṣọ àti ìwọ̀ mọ́ mi láṣọ kankan mọ́.
0: Ẹ̀ṣà ìyàwó yín ò sí menstruation o kí ni nìyí lọ yàlè wọ́n lọ́kọ̀ mi ti mọ̀ o ni mo fi ń sọ bẹ́yìn sísà kékèké yìí mọ́ gbẹ̀gùn eléegun o ọkọ rẹ nìkan ló lè mọrú situation yìí kì í ṣe bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ayé wọn ni àwọn náà tán pàdé ẹ̀ lọ́nà ni ntí wọ́n pè ní ìgbéyàwó ọjà òkùnkùn ni ìjì mẹ́tàlá ló sì ń bẹnu ẹ̀ ìjì mélòó mo pè ọjọ́ ń bọ̀ tá a wá aṣọ lọ bẹ̀.
3: so to call the show the shorter mo mọ̀ nǹkan tí mo pass through so o wa di mo ma ngbo program yin tele so wa to stage for awa gbomo last year oko mi wa wa to ni won wa ni site won wa gbe radio kan wa won ni ki te ma fi gbo program lara ro mi wa mo station ti mo le tu yin si o ko dojo kan mo wa tu si station e laaro mo wa gbomo lo ti e da mo ma ma gbo station so wa igba ta wa bo sinu odun yin e wa so pe di sources oko mi ko pick pe mo ma lo bo mo ni gbagbo yin lo oko mi pe ti ba ti wa si resources yin
0: ha ti ba no no Jesus ti ba di resources nice se gbo nti ya yen so o ni mo ni gbagbo yen ninu okan mi o ti yo nti mo fe mu jade so o ni gbagbo laaro pe ta ba de abesan stadium nkan kan fo wo kan o eh o ni mo fi so iwo lo ko 90% ise iyanu temi oju temi opan solo the same thing to ba de only communion service lo la o didi ti won pe ni iya gas bole lara re e lo mura abeso stadium ni ago mejo abo ni agbara olohun ni gbogbo awon sona church o ne ti bon agbara ni emi ni ijebu ode ni ibi mejeji awon be yen na to ti bere nbe ni aro la lati wo ode wo moto baje le fe so we ma ele fe so kale ni we ma ebere church olorun jiji mi garage lagbara lo ta lu laisa yo wa bi wo si ni eje ya yo pa yo ro ki mo fi si lo
3: so ojo yen oro kan wa jade ninu mi pe until you meet your prophet then your problem will be solved so mo lo so pe bi mo se lo mi o ri daje oje kule ri o bo bi mo se lo ti bade si society me mi ni pada lo mo pelu isu eje yi pe o pe lo isu eje yi o ton ba fowo ko eti aso Jesu bo mo we so bi pa se dede lojo e an ba awa late awa gba dra e wa ni obirin kan je olohun so pe obirin kan wa ni arin bi bai pe problem to ni pe ara e mo ti lo ti ni problem e ti wa so mo sa jade lojo e but to the glory of God that day mo ko bi won se gba dra mo n gba tori kini ti mo fi sare o je ki
0: o je pre
3: o je ki n pick lojo e so ba mo sa gba dra mo ni gbagbo pe olohun ti wo mi san mo wa dele ba se dele the same thing on the third day the fourth day o wa di gba ti mo ma gbe oja mi to mo ma kiri mo wa gbe oja mi lo mo se n pe mo se mo ra topic it run oko yen ko so mi pe se o mo po ti wo san ni mo ko ka oro mi ka ku so wa ji ojo ko mo mi wa so mi pe hey mommy e ti fe lo pad se e ti mo po ti wo san ni mo wa wo atojo yen mi wa lo mo ti to ni yi ni ti mo se ba yi soro yi
0: e lo pad titi dawo yi mo se nsoro ko lo padi mo o ko lo padi mo o e je ma lo eyin wo le ni gbagbo so ori gbagbo taro yi ki se gba eni kan ti gba ile rowo ma do re no koko mu nkan kan jade na nipa igbagbo ni ebel iwu ebo to san ju ti keni lo pe baba ti n ba ile da 1000 ti n ba ile da 5000 ti n ba ile da ja mewa mi ma to rowo ko to dale to ba ni eyin te ba ni gbagbo yen kan mu nkan kan lati 1000 2000 kan si nkan kan to yato account number church mo fe fun gbogbo eyin omo Olorun iwo na se nkan kan ru ebo igbagbo lai ti iwo ru ebo igbagbo ko wa ru opo yin le send testimony sori line mi eje mo lo si abesan stadium eni kan se ni wa sori facebook mo le wa sori youtube nikan mi ni wa sori facebook to ba ti gbera lati iyana paja e kan le lo si abesan stadium ngba to wo video ho o popular very popular ni ago mejo abo laaro yi gbogbo awon ti won le ru bo igbagbo e bo igbagbo ida mewa igbagbo e lu account number 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elele 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yen o tun gbe jade eni kan wo le se bibeli wo la fe ka ati ka iwe Isaiah 37 la mu la re titi wo 42 Isaiah 37 titi wo 42 eyin omo olodun ti won bi loni ekun le ki so tele bayi loni wa wi mo so tase tase idunu ko mo subu lu ayo fun yin odun yo ni je odun asemo fun yin e wa mo lo kesi happy happy birthday long life and prosperity be ni gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin idunu ko mo subu lu ayo ile yin o ni baje nigba ko kan ire ire loju owo mo ri
4: We're burning up the city and taking over. Nothing can stop me. I'm all the way up. We're all the way up. Super FM.